0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti eba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas Clean Salayo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didudun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perry G Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni Atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture kike kan ilo ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o n safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara o
3: Big bag.
4: Gaining velocity on Adaba FM. Pumping it up on Adaba FM.

0: kude di asiko yi nebi gbogbo tẹti lanfani lati ma tẹti si akanse eto ni lati le se Signal Strength Nigeria Limited ti won fe ka ko ninu okuku ka bo sinu imole lai si wahala e ban ki gbogbo mo Nigeria ke si ja wa beta beta inte to ko de bayi
1: e kude di asiko yi eyan mi tan gba mi le ni wakati oruko temi ni Aderonke lati ile ise Alalibarika ni ile ise Signal Strength

0: The Amil MSSN Ondo State Area Unit Ustazwa Taufik Adeleke pelu akowe MSSN Ondo State Malam Abubakar Abdulganiu Yemi awon ni won tin jomba wa soro lati ekan lori eto ile to je pe won ni IVC ati awon eto ile ti won fe se ni ojo kefa si ojo kewa osu ile ti awayi ona ni yo waye o tun ti gba mi ti a tun ma pade lagbara lowo Olorun opo yemi jo oda Abdul Hafiz oluko ti mi nje o ma salam
1: live live ma fowo ko
2: ADABA 89 adaba

0: gaining velocity on Adaba FM.
1: Mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni dide akoko yi agbalagbo onisegun kan nbe bi pelu mi baba oke ogun loruko won seri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma ngba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
2: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na la.

0: 64 60 64 19 64 60 64 19
1: Eshon baba amo ipe on teyin ma ngani ni moro le lori ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
0: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to n gbo mi ninu ile elomi ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo ti waju elomi ere orun sun arara belomi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro na ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda lemi fi ma so pe eyin ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi babo ke ogun fun imore ati oni abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ilese babo ke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fa jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni taitai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se n kuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun bere si ma kan gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbianju ka dide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu seyoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se n pe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun e mo fe ka je dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju soto to gbianju sosin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile o ni bi kan agbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi e soju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun pa ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara tolohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o sabu o

0: bi apolo to ba n bomirin bi o ba siran lowo olorun asan ni gbugbu e bi oluwa o ba ko ile na awon to n ko won sise lasan bolu o ba si so ilu awon to n so ori o futu futu ni e pastor solomon lo wa ni ori eto asoju nri ni eje mo fe ki e koko ba mi fi adura support awon ti won gbo eto yi awon ti ilera won o ku die ka to ka to bere eto
1: fun awa ololufe olohun e je koko mo baye mo gbadura fun wa wi pe ajinde ara yo ma je
0: iba mi
1: gbogbo kude kude to ba wa wa ninu agwara eni kokan to n gbo un yi olohun to je oluwose nla ko mu gbogbo e kuro
0: iba mi
1: lati olohun alaafia ati emi gigun lagbara olohun to ba to lojo oni san ko jina si yin eyi to ba wa nu agbara ki olorun mu kuro gbogbo awon test tin lo egbogi nra ni o to nlo si tan kan si wa pelu iroyin ayo o gbadu apogun to ti se ko ni gberi mo gbogbo tolorun ti mu kuro ko ni pada mo
0: fe
1: da tun gbo na pelu agbara olorun to lojo oni alaafia ko je ti yin
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen olowo kere joseph oni oruko temi ani le agodo loni ani pastor solomon nkan meta ni a fe menuba aso nipa ilera nipa lilo ogun nri a soro nipa bo se le je alagbata nri bo se le je alagbata yen ona meji ni o wa pin si awon kan wa to je pe shop ti e lokan o kan lara ko si nkan to kan lori phone a soro nipa e awon kan si wa to je pe online awon fe ma market nri a ma soro nipa e ti e ba fe pe pastor solomon number won leleyi 09157549390 0915754-9390 tabi 0902912-8502 0902928502 eba mi daruko yin fun awon eyan
1: oruko temi ni pastor solomon oluyemi lati le se nri majors renaissance international healthcare
0: kini nri gbarale
1: o gbarale eto ilera to pe ka ma fojojumo ji ka si ma ni alaafia kara wa ko se kini ko daganja won ni ewo nkan tan pe ni egbogi to n dena ma isa ko ni je ka san wole o si tun se kini ko ni je ka isa ko raye kole si wa lara so egbogi nri yi ta ma ti n gbo lati jo yi pelu ase olohun adupe pe olohun o ran ile ise na lowo awon egbogi na dukun awa to je pa ti n gbo eto yi ni gbogbo igba ta ba le gbiyanju ka wa na to egbogi na wo e kojo oro enu eyin na e wa lara awon ti o ma jeri
0: iwo ti o ba fe kan si ile nri ile nri wa ni ilu akure e je nju ibi to wa ni akure fun yin eyin lo si ap filling station ni dojukoju Ade Super Hotel along Ilesha Garage complex to wa ni egbe AP filling station yen ni to ba je pe ni Ondo e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba ni lu Ondo to ba si je pe ni lu Ore ni e lo si Akeredolu shopping complex opposite Pima Hospital along Okitupupa Road nilu Ore. Pastor Solomon.
1: Yes, sir. 0915754-9390.
0: Egbe lekan si.
1: 0915754-9390.
0: Tabi.
1: Tabi 0902912-8502.
0: Lekan si.
1: 0902912-8502.
0: Lekan si.
1: 0902912-8502.
0: Ago melo ni won le ba yin ni offices ti amenuba yen?
1: Ni awon offices ti amenuba yen lati agogo mejo owuro pelu asugo Olorun ati ma se awon offices yen. Ago mejo lataaro titi dago marun ni role.
0: Ojo melo?
1: Ojo Monday titi jo Saturday. Ojo Monday titi jo Saturday oni ati ma wa de kale.
0: Ijeri si awon ti won lo NRI bo lo siri.
1: Oni mo fi so ninu adua le kan pe eleri kojo oro enu. E ri pe mo ti so siwaju gan ni ya fiji. Awon to ba wa legba awon to ti le gbogi yen ko ma pe asodun asodun iro awon to wa legba awon to ti lo e kan je ki won bi won le re odun ni won won isalaimo fun oloko nitori de iya wa dupe lowo Olorun pe Olorun n le gbogi nara lopo lopo ta wa si n gba ipe ipe ese asun ni seyin na nitori de re yi to daju o wa gbogbo awon to n le gbogi nara pe agbara won yo ni alaafia ati lera to pe pelu ase Olorun
0: e je gbeyan ti si egbe kan ele ti a fe menu baba yi awon odo to wa ni gboro ti ste oni se po o
1: olutu e parosa
0: itiju ti o se mo polopo ni pe elomi o lowo shop elomi o gan sese tun lese bere conventional ise kiko
1: eh barosa
0: in fact e wa menu ba nkan gba ti an soro ka to duri ategun eh eni e fe soro nipa digital marketing empowerment
1: be ni sir se popo anu enara ise opolopo awon odo eh yato sa awon to je pe an se ayewo fun lo fe ayewo entes waju e mo te kan gbagbe ki won kan si ile ise eka offices wa ta ti daruko yen lati awon ojo ta daruko so e kan si be won ba se ayewo yen ni ofe normally gbogbo awon offices mi te ba gbo ye ti won gba lowo won e to kere ju lo gba 5000 awon 10000 bo fe ni gbogbo awon offices yen te ba bere wo lowo yin e so yi pe pastor solomon so yi pe ofe ka ma se gbe wa ayewo yen ni owo yin so e wa si be a sa ayewo yen fun yin gbo general e ba nbe ni pori ofe olorun back to
0: you. I don't know. Ofeni Raisi.
1: Ayewo.
0: Eran lowo. Ofeni Raisi eran lowo. Ayewo ni ofe. Won ni kan pin ogun fun yin lofe o.
1: A ba pogun fun yin lofe. Bona tu ti fe rowo lati se ogun mi. Gbogbo ero je yen. Sugbon owo to ye ke tu fi ra ogun yen. Awa o ku fe ko je pa ayewo ni o tun gba lowo yin. O na fi mama fi se wa lori wi pe ofe ni kan ba wa se ayewo yen fun yin tori toni. Ko ni je ke ma fogun ori fifo. Ke fi ma wo inu ninu purpose ayewo yen o niyan lagbere tori testimony yen to n tesiwaju a fe ko tu continue keyin na ke jere nbe
0: o da digital marketing empowerment
1: sister digital marketing empowerment ye anu awon odo tori opolopo lo ma npe mi lori phone wi pe mo tin ba ni ka ma so nipa awon to npe mi tin mi ke fe ma send pa ki lo sele won ni pastor solomon se ton ba ti ri pa wa ranse olorun won gbagbo pe awon isoro kan nbe to je pe ta won ba so fun wa akoko a fado ara won lowo ikeji nkan ti olorun ba fun wa lagbara lati se a tu se kini a gbianju re ni won ba agbara wa ani kan ba to je pe ni e pe mi gba na oni awon ti jeun lati ana ori afefe rele oni awon ro nje awon jeun kini kan kini ki lode oni gbogbo nkan kan ti e kin dakun nkan ti ba le se kin kin fe ra won lowo ni ojo na won ba nkan ti mo ni ori ofe pe bo lon si dari mo sa send e sen yen mo ni iwo na so le je asoju enara ni bi to wa yen o de ti asu olohun le se mo ni ko yoju service wa o ba wa ko lowo moto a send owo moto si bo se de asalaye fun asidan leko fun o de gba idan leko lati igba na sa titi dojo oni ko tun pe mi wi pe ohun orun jeje mo
0: ko bi roje tun ke kankan mo
1: o wa sadura tori mama e na won na wa ilera kan ti won lo egbo genara ifun imama ye na won be si ni fadura won fi na wa lowo tori awon iroyin ayo tan gbo yen en ara o mo tesi waju awon ololufe eto yi oga mi joseph olowokere lagbara olorun anu olorun yo ma fun e ma so si waju ni lagbara olorun ba so nipa digital marketing yen
0: okay
1: tori awon ojo o ni eto yen fi wa awon kan ti wa tan ti pe wa tan ti keko nipa nkan yen to de je pe won ti fi se ounje graduate tabo de when the order nco da o ti raye for da opportunity to fi ma ri owo to ba ofin mu to fi ma for da ni mo fe fun eyi oni mo fe salaye fun you can be easily be doing this work through your phone ta ri lowo wa yen ko ye ko je ero expenses income turn your expenses to income ma ti wi pe to ba wori phone wa ri awon kan tan advertise ori city product legitimately awon eka kan ti o tan pe ni jumia lo type ori registered by the government awon kan ba je pe product wa ori jumia na tin ta konga online ni shop ti won won pe ni gbe le pa owo now iwo to lowo shop o se pari school tan ni obi to gba owo gba te fi toju re nigba te toju e tan ko ye ko ja un pe o wa tun wa je bukata lodo won te pe obi e to ko se kini ko ma je nje omo awon na to wa fun olowo nje iru eyin odo be eyin ni royin aye yi to wa fun nitori die yi digital marketing yen a ma ko yin bẹ́ẹ̀ náà se le ma se kini bẹ́ẹ̀ se le ma tipasẹ̀ digital marketing platform NRI pẹ̀lú àjọṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó ń pè ní TGR.
0: Ẹ kí ni TGR?
1: Top up and get reward. Àwọn TGR
0: yẹn. TGR ok fẹ́ nǹkan top up.
1: Yes sir.
0: Nǹkan àwọn èèyàn wọ́n á dẹ̀ fún ọ lóyún nǹkan lórí
1: kankan sí. Kì í ṣe nǹkan lọ́sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń sọ. Ok fún àpẹẹrẹ top up tá à ń sọ yìí ní ìsìn oní bá ti ra data tá a ra káàdì sórí fóònù wa sà mo fẹ́ gbèrè lọ́wọ́ yín olóòtú sẹ ẹ̀yin náà mara yàtà àbí ẹ̀kẹ́ ra.
0: Àkín ìbá ní yàtà fóònù lè ṣiṣẹ́.
1: Náà tí n bá sí ojú wa sí ọ̀nà tí abala àwọn tó ń ta fóònù online yẹn tó ti ń rí owó ẹ̀ lànà. Telecom industry o ní iléeṣẹ́ yẹn jẹ́ wọ́n jẹ́
0: iléeṣẹ́
1: àgbáyanu ni sa o.
0: TGR.
1: TGR.
0: Ok.
1: So nisi be te fe se digital market yen e ri pe re data to bara data o le bo wa online wo WhatsApp re o ri pe data ba ti tan ko ni lomo se mu paro data yen ma ra ni so aye odo a fe ke eyin na ke wa gbo nipa nkan ti e le se pelu TGR te fi mo le ta oja NRI ni online
0: mali bo yin mali bo dada
1: yes sir
0: ile se NRI ati TGR
1: yes sir
0: any ajosepo
1: dipo de ofe olorun sir
0: won ma train awon odo ti won ba wa si NRI
1: e be sir tan ba ti wa se NRI a training
0: won le ma ta oja NRI ni ka bi
1: won ma ta oja NRI ko da won to ba ma fe ma ta oyo eya time yen online o fe gbe segbe kan to tu ma rowo legbegbe afana e wa o ma fi TGR yen o fi ma ta data ya time o ba fe awon to fe load kina pe
0: cable
1: subscription overload wo depa TGR iron lo bade so ere change long won mo fun won nti epere were o ma gbayun bo se nta je naira o ma gba todo naira o tu ma gba ti odo TGR
0: Pastor Solomon
1: yes sir
0: fun awon odo yen ti e fe train
1: yes sir
0: ki se naira nkan lo fe train e bayi
1: yes sir
0: ile se nla ti en gbe bo pe ki o kolabo pelu yin
1: be ni sir
0: bi elo lawon odo ma san
1: fun idanileko yen nipa odo fe olorun free of charge ni
0: be gbo nkan ti mo so
1: ani idanileko
0: mi fe ko je pe ofe ni rice ran lowo o
1: si
0: me kawo do ba wa
1: be ni sir
0: ofe na ma fun ni training yen
1: training yen is free of charge fun gbogbo odo to ba ti le wa ni idanileko yen tawon yen kan gbowo rabata rabata kakiri ofe ni rice ti o tu ba yin se yen
0: wa kon bo se nta product e na ra
1: product e na ra
0: tan ba ma to ma another product fe ta na nko
1: won tu fa platinum for ke gba ta ma ta bata won ta nbe online e ba won na nta phone won won di ba won advert e se ma wa sorry phone ni pa bo se tra bata
0: o
1: daddy mo ra laptop mi ti kan online mo ti ra awon laptop ye find e bi pe sa na in to tun wa sele ni pe opolopo awon oja yen te ba ra tori pe won pe ni pay on delivery ke se pe won kokko send owo si o ko ma gba o iwo to ba je mo ke loruko e o le ri sese nbi bo ye wo ma en to ba je pe
0: tori
1: pay on delivery o ba ti jowo ja bayi iro general to ba ma ra to ba ti ri bayi iro awon to ba je pe platform ti won online yen ti fe ma se to ba ti ri oja bayi o ni awon yen o to sewo bo bo lo se le se to ma ja sowo fun e gbogbo e la fi ko e ta ko e so owo oja ni kan ni o wa wa tan ba ti gba deleko deleko tan owo oja tan ra ti won fi bere si se se sugbon be se le ko ofe la fe se fun yin
0: awon ojo wo ni won le wa fun danileko
1: e se pupo ejo ti ya soto fun awon eto yen fun youth empowerment on digital marketing with DGR ona ni ojo Friday sir
0: okay
1: ojo Friday ati ojo Saturday
0: awon addresses ti mo daruko le kan na na ma wa
1: awon addresses yen ni sir
0: ele ti o wa ni Akure
1: yes sir
0: e lo si dojukoju Ade Super Hotel
1: yes sir
0: e ma ri complex kan to wa ni egbe AP filling station
1: yes sir
0: ni along Ilesha garage Lakure to a je pe ni Ondo ni e lo si Ademakin wa shopping complex
1: yes sir
0: ni dojukoju First Bank
1: yes sir
0: Agogo Oke ni Yaba ni Lu Ondo ele to wa ni Ore Akeredolu shopping complex opposite Pima Hospital along Okitipupa Road ni Ore e ba fi number e pe number e ka won yan tun gbo
1: 0915749390 o tun wa lori WhatsApp o te ba fe te ate
0: e ba mi tun tun pe
1: 0915749390
0: tabi
1: 090 2912 8502
0: e kan si
1: 090 2912 8502 o lo tun mi fe ma so nipa awon youth to je pe won ti ja anfani yi sa to je pe won atu je liability fa awon obi momo lati gba ti won ti gba idanileko yi ti awon obi an si wa wo perete fun won lati bere eto yi sa so oja ti won ma ma ta lori online yen ati bo se ma re je pelu TGR yen gbogbo pata a ko won ti won ba ti de won apere e ma binu sa mo fe soro yi elomi wa ti je pe won ba 100,000 to fi se capital o ti generate opolopo owo tori pe owo to nse ise o yato si owo ti o sise sa so current e wa so pe okay awon oja to ma ra iye to je re to si ma ta oja lori platform online TGR are you getting me now awon data ati opolopo awon kan ta nlo so nko to wa fe se online o ma lo data to fe ma lo yen bo ni o se ni go nipa ibi ta ti mu ti ji aruwole niyan tori bo se ra data won tun sowo fun e bo se ra recharge card won tun sowo fun e to je pe nigba mi wa awon platform kan ba to te ba ti ra awon kan yen tan won o tun deduct owo nu account yin ni won so pe charges on awon kan te tin ra but TGR will convert your expenses gbogbo charges yen awon wa so the income fun yin to lo se recharge won mo fun won ni ere ni bi platform TGR bi o se recharge data tera data ida fun ra yin abi fun elomi so ti done meji o le bi platform yen ko fi ma ra data fun yin ko ma fi ta fun awon eyan o le ma fi ra yata ko ma fi ta fun awon eyan o le fi ma ra bawon eyan se TV subscriptions Go TV, Start Time, DSTV, Wama Bama load easily, simple. Are you getting me now? It is a TGR, come on, say people, yes, I said, Denny. I want in low, like we pay, and not to rate Alifi and Wayne. It has started since 2018. Register with the government when you see a small people laughing in the Batua. We told you the offer money. Now, why not? I told you, call, I will pay the salary by the Kay. Everybody must have gone, I lost your cocoa. Me and I want not be. Àwọn èèyàn wọn kan tẹ́tí wà pẹ̀lú wọn gbogbo òkè òkun ṣé wọn tó jẹ́ pé ó fẹ́ lo òkè òkun ó fẹ́ ṣe rere a platform nra wà ń bẹ fún ẹ ti tga tó lè fi máa ṣe digital market yẹn ìròyìn ayọ̀ ńlá òní jẹ fún
0: ọ. ẹ jẹ́ kí a ṣe bí eléyìí àwọn kan wà tó jẹ́ pé bí sọ́mọ̀ ṣe jìnnà sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ kan máa manipulate phone kan máa tẹ phone. Ṣùgbọ́n tó a jẹ́ pé kéèyàn sí ṣọ́ọ̀bù kò kọjá síbẹ̀ ọwọ́ wọn já sí talájé ṣé kò ní sí àyè fún àwọn ìyá tó fẹ́ máa ṣe aláròóbọ̀ NRI ni.
1: Àwọn kan ti wà tó jẹ́ ìwúlẹ̀ tí ń ṣàlàróbọ̀ rẹ̀ tó jẹ́ pé pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run àwọn já sójú NRI ní àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan ìwọ́n tó wọ́n náà bá fẹ́ já sójú NRI o máa ń pa online o mọ bí ẹ ṣe ń tẹ fóònù àbí o lè ṣe kátàkárà o ní ní ṣọ́ọ̀bù in fact ìwọ́n tó bá wá fún ètò yìí bánà NRI kan ń bẹ àwọn product wa máa fún ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ ìwọ́n tó bá wá fún ètò yìí àwọn 20 àkọ́kọ́ tó bá kọ́kọ́ wá
0: 20
1: tó bá kọ́ máa fún wọn ní NRI banner tó jẹ́ pé in fact gbogbo àwọn tó bá ti ń kọjá ládùúgbò wọn wọn ò lè jẹ́ kán mọ̀ wípé NRI egbògi NRI wọn ò rí lọ́dọ̀ yín kan fi síbi ṣọ́ọ̀bù rẹ tàbí kó fi síbi géètì ilé rẹ gbogbo àwọn tó ti ń gbọ wá lọ́tún lọ́sì tí wọ́n ń wá NRI káàkiri wọn ò lè kàn sí ilé rẹ wọn ò lè gbà lọ́wọ́ rẹ. Ìwọ́n tó bá wá fẹ́tọ̀ yìí lọ́jọ́ Friday máa fún 20 lọ́fẹ̀ẹ́ ìwọ́n tó bá wá lọ́jọ́ Saturday náà máa fẹ́ ẹyẹ 20 àkọ́kọ́ ni o tó bá ti pè mí a tètè bá ẹ mú nọ́mbà sílẹ̀ ṣùgbọ́ kèsì pé mo bá mú ẹ nọ́mbà sílẹ̀ nìkan tó bá ti tètè wá dé ẹyin tẹ bá dé àmọ fún nọmba 1 2 3 4 5 to 20.
0: Láfikún yẹn ó lè má jẹ pé the first 20 the first 20 tó bá kọ́kọ́ wá náà ara ẹ ni ṣùgbọ́n wọn gbọdọ̀ ready láti ra product
1: register pẹ̀lú NRI
0: torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lágbà bánà bẹ́ẹ̀ ta ní pòun ti ní nǹkan tó fẹ́ fi máa sá ilá tàbí ó fi máa sá ìwà.
1: Kódà tó bá dìbò ẹ lọ́dọ̀ wọn báyìí àwọn yóò bèrè pèsè ẹ légbògi yẹn so opportunity automatically ẹyin 20 tẹ bá kọ́ register pẹ̀lú wa òun náà ni àfún ní bánà yẹn so dat àwọn ènìyàn máa di sọ́bi tó yàn máa rí bánà yìí lọ́dọ̀ yín wọ́n mọ̀ bèrè ogun yẹn ìwọ sí ilé olégbògi lọ́dọ̀ so tó bá ti wá tó rẹ́sà ó gba egbògi yẹn lọ́wọ́ a sì fọ́n bánà yẹn ní ọ̀fẹ́.
0: To ẹ jẹ́ kí a lọ sí òdì kejì a lọ ní àti ìdè youth empowerment iléeṣẹ́ NRI ti gbé digital marketing kalẹ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ní fóònù tàbí laptop. NRI pẹ̀lú àjọṣepọ̀ TGR ìyẹn top up and get rewarded ni wọn yóò kọ yín bí ẹsẹ̀ lè ṣe digital marketing láti ta NRI product tàbí àwọn product míì wọ́n tún kọ yín láti ṣe cable subscription year time loading data tàbí ẹfẹ́ san àwọn bíìlì kan online tẹ́sí mọ ìjìnlẹ̀ rẹpẹtẹ ọ̀fẹ́ ni ìrónilágbára yìí ọjọ́ Friday àti ọjọ́ Saturday yóò máa wáyé ní ìlú Àkúrẹ́ àti Ondo ẹ kàn sí NRI office tó wà ní ìlú Àkúrẹ́ beside AP filling station opposite Ade Super Hotel along Glacier Garage Àkúrẹ́ tàbí Ade Makinwa Shopping Complex opposite Ford Bank Agogo Oke Yaba ni Londo Epe tabi ki ate atejise yes I can see 091-5754-9390 091-5754-9390 tabi 090-2912-8502 090-2912-8502 tabi 080-3384-2322 080-3384-2322 àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ ìyẹn ń lọ lọ́wọ́ abẹ́ ti kánsù ẹ̀
1: nbọ àkánsù ẹ̀
0: ọjọ́ wo ni káwọn yẹn wá fáyẹ̀ wọ̀ ọ̀fẹ́
1: àwọn aláyẹ̀wò ọ̀fẹ́ yẹn láti Monday agogo mẹ́jọ lóòrọ̀ títí di agogo márùn-ún àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ yẹn ó sì sílẹ̀ fún wọn from Monday to Saturday. Kí ni purpose àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ yẹn torí a lè máa sọ pé àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ yẹn purpose ẹ̀ ni pé kò ní jẹ́ ká fi oògùn orí fífọ́ ká fi wo nù number 1 number 2 a awon tanje in ti o ye ka je to ye pe awon kan wa to je pa nje to tun ma fa ise leyin ba te ba ti gba lafia tan so eyi te ti wa ri te ti se kini sayewo ta ra yi ti wa oke dada e la nfa lati wa lati ma prevent it's like cholesterol ara yin bo se rire o kere o po e reduce o nje ba to yin no nje lopolopo ise tin wole sa o sugar lomi bo se rire to gele mo won ni diabetes ponta bo ni o se ni ponta so ayewo yi yo gbegidi na awon isan yen o ni purpose ta fi so pe okay o ayewo yen ka ba gba 1 naira ni owo wa from Monday to Saturday latago mejo laaro titi dago marun irole ki won ma bo
0: de elekeji e nti e ba fe se digital marketing ai le se NRI pelu ifosowopo TGR won ni ayi wa fun ni ojo Fridays ati Saturdays
1: bene sir
0: lago melo
1: ni
0: ka won yen ma wa
1: ni ojo Friday yen awon to ja ara akure tori time by time ni won sir so awon akosemose wa to ma se eto yen fun wa won wa lara ejo is just 2 hours laarin 80 ago mejo sago ase ago mewa
0: mewa ro
1: bene sir
0: oton
1: oni ni ojo Friday so won take time wa
0: 8 to 10 a.m.
1: in the morning awon to je ara ki loruko bi awon ti
0: ondo
1: okitipupa bene sir ti won je 11 to 1 o'clock
0: 11 to 1 o'clock
1: bene 2 hours period na ni then awon ti ore sir ore gangan tori office ti ore na wa nbe time ti won te fun won oni lati agogo meta agogo marun
0: iwo ti o ba ni fe si okokan lara awon ile ti amenu bayi kan te atejise NRI yes I can NRI yes I can see our number yi 091 57 54 93 90 091 57 54 93 90 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 tabi 080 33 84 2322 080 33 84 2322 Pastor Solomon.
1: Yes, sir.
0: Eja ni akotan enyara.
1: Ni akotan enyara. Won so pe o nbo awon landed. Won si ni pe prevention is better than cure. Eyin to e fe ki alaafia ko ma je tiyin. E jowo mo fa koko yi mo fi so fun yin pe e dakun e mo ja wura wa niran. E je ka sayewo fe alaafia yo si ma je ti wa. Then awa to je pa je youth. Eyin youth eyin odo ta eto digital marketing wa fun e dakun te fi opportunity yi ke fi wa ke je ki awon to wa ladugbo yin ki won mo wi pe ni Nigeria the si wa nbe tori ni pe se tori o tun toro je mu ni pe to yi o tun ni di bukata fa won obi mo won lo mo tojo awon obi re a fe ja lagbata shop tabi egbele wa ati fe mo ta mo fi anfani yi mo fi so fun yi pe ere nla ole mo je
0: oruko yin
1: oruko mi ni Pastor Solomon Oluwayemi
0: to olowo kere Joseph oni oruko ti mi ki ajin dara ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: ti alaye ti daye lati igba yi gan ni awon omo eniyan ti ni awon ona o awon ona ti won ma ngba lati ma ba ara won soro o le je wi pe ti efin ti a mo si smoke lasan ba ro jade lati inu ile kan o le je wi pe o ni kan ti eleyi tumo si ti ilu tabi ago na ba dun ko awon eleyi na le ni tumo titi won koda lodo awon eranko awon na ma ni ona ti won ma fi ba ara won soro eleyi wa nlo be fun opopolopo odun ko to di wipe awon onimo science ati awon onimo ero gbani ko to di wipe awon eleyi bere si ni ta ogbon miran lati le je ki eyan wa ni ibi kan o si le ba awon to wa lona jiji soro tawon mejeji yo si ma gbo ara won ketekete bi igba ti won wa legbe ara won imo ero telephone ta le fin bara wa takuroso kakakiri agbaye loni eleyi lo je agbekale ti akole wa nipa re wipe arakunrin Alexander Graham Bell lo kokko se aseyori re o won bi arakunrin yi ni Edinburgh ni Scotland lodun 1847 iya re ni ko se bi eni gboro dada ṣugbọn ti baba re je ojogbon onimo nipa oro siso Professor of Speech Elocution. Aile soro ya bel yi je koni fesi wadi ni pa gbogbo nkan to ba ni se pelu oro siso. Omo odun meji la ni bel yi wa o. O ti kokko se agbekale ro to le yo epo kuro lara nkan. Lara awon nkan bi resi tabi wi. Alexander Graham Bell. Arakunrin yi darapo mo baba re lati ma ko awon odi ni ede oro ni ilu London. Leni odun 16 years. Lodun 1870 molebi Alexander Kolo silu Ontario lorulede Canada lasiko yi o ti bere si ni se agbekale awon ero kekeke to le ma gbe ohun eyan jade die die o to di asiko yi nko agbekale ti wa fun eyan lati fi atejise ranse lati ori ero eleyi ti a mo si telegraph opo awon eyan na si ti bere si ni se igbiyanju nipa bi ohun na yo se le se fi ranse lati ori ero lati ibi kan lo si omiran ise nlo ni kikan kikan nipa ero bara eni soro nigba ti yo fi de odun 1872 molebi Alexander Graham Bell awon eleyi tun se be o won tun ko lo sorilede America lati lo fi ibe se ibugbe Alexander Graham Bell arakunrin yi ma tun se be o o nte si waju pelu agbekale re nipa ero ibara eni soro ti a mo si telephone nigba ti yo fi de odun 1875 arakunrin Bell ati ore re kan ti won jojo nsise iwadi nipa ero ibara eni soro na eni ti oruko re nje Thomas Watson awon eleyi se aseyori nipa sise awari won se awari bi ohun se le yi pada ko di na electric ti electric na yo si yi pada ti yo di ohun conversion from sound energy to electric energy and back to sound energy loju ese ti awon se aseyori titi won won tun gbo bi awon ojimi onime ero miran lorilede America won gbo bi awon eleyi na ti se nse aseyori lapado titi won o lai wule fi akoko sofo nko Alexander Graham Bell arakunrin yi tete forile ile ise ijoba to nse akosile awon awari tutun eleyi ti a mo si patent office awon eleyi ma se be o won fun Alexander Graham Bell ni iwe eri wi pe o ngangan ni eni akoko to se aseyori nipa agbekale ero bara eni soro ti a mo si telephone eleyi se be o mu inu bi opo awon onimo ero to nse iwadi lapa odo titi won na awon ojimi onimo ero yi o gba ile ejo lo wi pe awon lawon ti kokon se aseyori nipa agbekale telephone ki Alexander Graham Bell to wa lo fi iwe sowo wi pe on lo nse aseyori amo ile ejo da oro gbogbo won nu won ni Alexander Graham Bell won ni o gangan ni eni akoko to kokon fi iwadi re lede nkan ta le pe ni oro akoko latori ero bara eni soro lagbaye o gangan lo waye lojo kewa osu keta odun 1876 March the 10th 1876 oro ohun si ni Mr. Watson come here I want to see you ọgbẹni Watson wa níbi mo fẹ rí o eléyìí gangan ni ọrọ àkọkọ ti Graham Bell sọ sínú ẹrọ bara ẹni sọrọ ó sọ eléyìí sínú ẹrọ bara ẹni sọrọ tó tóbi bí àpótí ńlá igba keji rẹ sì gbọ eléyìí nínú yàrá mìíràn tí òun wà láti bẹ lọ ń kọ ó di kí wọn máa fi wáyà gbé ohun láti ibì kan lọ sí òmíràn lẹrọ tẹlifóònù má ṣe bẹ o ló bá wáyé látọwọ Alexander Graham Bell àmọ ohun kan ṣoṣo ló lè gba inú wáyà kọjá lọdún náà ẹnìkan kò bá sọrọ tán ẹnìkejì kò ní lè fún un lésì lẹyìn àṣeyọrí yìí nǹkan bẹẹ lè ṣe ìdásílẹ iléeṣẹ ẹrọ ọbára ẹni sọrọ eléyìí tí ó pe orúkọ rẹ ní AT&T lórílẹèdè amẹríkà lárákùnrin yìí bá máa ṣe bẹẹ ó di ìlú mọ káàkiri gbogbo àgbáyé lẹyìn ọrẹ yìí nǹkan bẹẹ ló tún ṣe àṣeyọrí nípa àwárí àwọn ọpọ ẹrọ mìíràn bíi ẹrọ tó lè kẹfìrin lára ọmọ ènìyàn eléyìí tí a mọ̀ sí meta detector nígbà tó wá di ọjọ́ kejì oṣù kẹjọ ọdún 1922 August the 2nd 1922 Alexander Graham Bell arákùnrin yìí má ṣe bẹ́ẹ̀ ó jáde láyé lẹ́ni ọdún 75 years péré lọ́jọ́ tí arákùnrin Bell kú wọ́n pa gbogbo ilẹ̀ ẹ̀rọ ọ̀bára ẹni sọ̀rọ̀ pátápátá lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ẹnìkan kò ráàyè pé ẹnìkejì fún odidi ìṣẹ́jú kan kéyìn ó máa jẹ́ ìbu ọlá fún Alexander Graham Bell ẹni tó ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ ọ̀bára ẹni sọ̀rọ̀ tí a mọ̀ sí tẹlifóònù àkọ́kọ́ lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lẹ́yìn tí Alexander Graham Bell lọ tán àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ tún tẹ̀síwájú nípa àfikún àti àyọkúrò sí ẹ̀rọ ọ̀bára ẹni sọ̀rọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dín ìṣọwọ́ tí ẹ̀rọ yìí fi tóbi kù díẹ̀díẹ̀ ó dà títí di òní di ọ̀la àfikún sì ń débá ìṣọwọ́ tí ẹ̀rọ ọ̀bára ẹni sọ̀rọ̀ tí a mọ̀ sí tẹlifóònù fi ń ṣiṣẹ́ láyé òní ìmọ̀ artificial intelligence àti embedded system látọ̀dọ̀ àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ eléyìí ti fún ẹ̀rọ ọ̀bára ẹni sọ̀rọ̀ lágbára débi tí èèyàn kò nílé lérò ní nǹkan ọgọ́rùn-ún ọdún sẹ́yìn smartphone ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti gba ayé kan àwọn tẹlifóònù ti ń lo kámẹ́rà wọ́n lè ya àwòrán kí wọ́n tún ṣe fídíò kó sì mọ́lẹ̀ kedere èèyàn ti lè sanwó ọjà tó bá rà tàbí fi owó ránṣẹ́ sí èèyàn mìíràn láàrin ìṣẹ́jú àyà èèyàn ti lè gbọ́ orin ní tẹ̀léǹtẹ̀lé lórí ẹ̀rọ tẹlifóònù ó dà tó fi mọ́ rédíò ẹ̀rọ tẹlifóònù ti fún àwọn èèyàn láàyè láti lè gbọ́ rédíò láì gbé ẹ̀rọ rédíò gangan dání ìwúlò ẹ̀rọ ọ̀bára ẹni sọ̀rọ̀ eléyìí má ṣe bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ lọ́jà rà tó fi jẹ́ wípé tí a bá ní kí a máa kà á lẹ́yọkọ̀ọ̀kan a kò ní lè kà á tán ibà fún Alexander Graham Bell arákùnrin tó kọ́kọ́ ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ ọ̀bára ẹni sọ̀rọ̀ eléyìí tí a mọ̀ sí tẹlifóònù
1: kátó máa tẹ̀síwájú lórí ètò ẹ̀jẹ̀ kásáre dókè lọ́run.
2: Princess Paints yìí dé ẹ̀yìn ọ̀dà olómi ṣòro ẹ wá bíbà.
3: ṣé ìwọ náà ti gbọ́ ń pa ẹ ni.
2: bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ mi Princess Paints ọ̀dà ti gbogbo kunlékunlé yàn láàyò torí pé ó ń gbéṣẹ́ wọn yọ bẹ́ẹ̀ làwọn contractors dìbò fún lára ilé lára ilẹ̀ lára igi lára irin àti ceiling pirin ló ń dán bíi kòlò jíà.
3: èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀dà ni ó ròyìn ara rẹ̀ ariwo kọ́ lọ́jà tọ́bọ̀ bá sí ń lé ìjòyè lè máa dún mọ̀wúrú mọ̀wúrú. Princess Paints yìí dé kíjòyè má ṣe bí ọba láàrin àwọn ọ̀dà torí ọ̀kin lọba ẹyẹ.
2: products wọn pọ̀ acrylic emulsion wansati matte emulsion cellulose bright aluminium àtàwọn tó kù. ẹ má fowó ọ̀wọ́n ra ọ̀dà olómi ṣòro torí ariwo tó ń pa. Princess Paints lódù ẹ lè ríra bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí mo fikùnlé mo ríṣẹ́ ni mo ṣe ń pariwo tantantan mi ò ní ròyìn ọ̀dà tí wọn lò tó jẹ́ pé wọ́n ní iná ń pariwo ẹ̀ fáráàlú.
3: jẹ́ ọmọ depo àti nọ́mbà wọn.
2: nọmba 13 bíi Ondo Road beside Energy Filling Station. Àkúrẹ́ nọmba 47 Ìrọ̀mù Street Ọ̀tẹ́sákó Filling Station. ọjà ọba Àkúrẹ́ opposite Government Field Junction Òkìtì Púpá Road Ọrẹ.
4: nọmba 5766 Àjílósùn Street Ìkẹrẹ Road Àdó-Èkìtì.
2: tẹlifóònù 003-343-0031.
5: Super Day Day 2026 ti wọlé let's go. ojo kejo osu August ni aragbaya muyamu eto Super Day yi yo waye.
6: Honorable Dickinson Olaroge
5: ni ka ma ki gbogbo political leaders, religious leaders and community leaders. that of our intelligent, diligent regent of Shupare, Princess Adebukola Adedayo Kasale, Kioba Ile, Prince Richard Adewale Fasusi, Fatu Lukeji, Haji Adeola Nusi,
6: former deputy governor,
5: General Retired Chuse Olorunfemi,
6: former commandant, Nigeria Army Education Corps,
5: Right Honorable Victor Labinton,
6: former speaker,
5: Professor Michael Faburude,
6: former VC, OAU,
5: Engineer Jeje Alabi,
6: State Commissioner,
5: Shupare Development Association,
6: Ajafa Social Club,
5: at our close and organizations, Toku,
6: Boloya, Tomodi, Atiagba, Lu, Shupare, Akwadu,
5: To,
6: Honorable Dickens Sam, Olaroge,
5: Walagugu Ajilu,
6: Omo Lisa, Ibi Oshokosi,
5: Elonia Fori, Epi,
6: Biati Damuko, Di Wailu, Wao,
5: House, Doge, Uri, Lena,
6: Happy Shupare Day Celebration.
7: Oma Ti Deo, Oti Kongolu, Bat and Bat, Orishi, Rishi, Sola, Dokone, Bat and Bat.
5: Part and part to today, but solar,
6: bin electric, what a biogwa,
5: bin generator, I take what a biogwa,
6: no shaking.
5: What today, but the best solar energy supplier,
6: but 201,999 naira.
5: And what a solar to my big boy lay
6: at TV at the fan at another one more Africa with a lubu beru gableto kube,
5: and only 310,999
6: to bear
5: down where you're for what got it to ball.
6: Basically, you don't get free some bepelu, just 1 million naira and a ball.
5: Back and any part and part to depelu CCTV.
6: Lay it ever mafi wele office we be set up people go do go
5: lori phone you for security purpose
6: promo
5: lo lowo bayo
6: just 53,999
5: for 22 camera
6: so just 32,999 naira
5: for 20 camera
6: kan
5: e ma bo ni new office part and part
6: to kale sarin yellow house rekabi
5: ti weber bank lo ba deshida road apre
6: telephone 070-6642-3064
0: kan lara awon ajimi ti itan ko tun ni gbagbe re lagba awon numero o gangan ni arakunrin Thomas Alva Edison eni to se agbekale globe ina manamana eleyi ti a npe ni electric bulb lati ibere aye lati igba yi gan ni omo eniyan ti ni ona ti won ma nlo lati le ma riran nigba ti okunkun ba ti su ni owo ale ba won kan se nlo fitila ele popupa be lawon miran lo candle lati le ma riran o da leyin ore yin awon miran tun lo gas lamp lati le je ki won ma ri na kedere lowo ale nigba ti epo robi ti a mo si crude oil na tun de nko awon omo eniyan tun bere si ni ma lo opo ninu eya re na lati le ma je nkan ti won yo ma lo ki won le ma fi riran lowo ale ni opo awon asiko yi won ko ti se awari na electric eyun electricity leyin sise awari na electric lato wa lagba Benjamin Franklin lodun 1750 latare timo ti amo si lightning awon onimo ero igbani awon leyin tu bere si ni ma jara mose gidigidi ti ara ba tin se bi eni san latoju orun eleyi ma nse bi eni mu imole jade bi na electric ni na ti ara ma mu jade se ma ri daju daju ti nkan kan ba gba inu irin fele fele bi wire na koja ti eleyi si gbona gidigidi o sese ki eleyi na mu imole jade igbiyanju se be o nte si waju latowo awon numero bi Alexandra Volta Michael Faraday Nikola Tesla ati awon onimero mi be nigba ni amo eni ti o se bi eni se aseyori alailegbe ninu gbogbo won nipa lilo ina electric lati je ki ina ton on gangan ni arakunrin Thomas Alva Edison won bi arakunrin yi nilu Ohio lorilede America lodun 1847 Thomas Edison ni ko se bi eni ja fafa daada ni ilewe won le ko arakunrin yi ni kan yo kan le mewa o to le ye latari bi won se ma fi Edison se yeye ni ilewe nko arakunrin yi pinu o pinu lati fi ilewe sile o pada lo sodo iya re nile iya re si se be o di oluko omo re iya re lo wa bere si ni fi oju re mo orisirisi awon iwadi die die nipa agbekale awon onimo science emi ni bi a se ro chemical kan po mo miran lati gbe nkan miran jade awon isiro lorisirisi lati fi se agbekale nkan gbogbo eleyi ni iya re bere si ni ko nile die die nigba to ya iya Thomas Edison kuku se agbekale laboratory kekere kan si inu ile won ibe be lo ti ma fi mo nipa science yi omo re eleyi mu ki edison ni fe dada si mo science nigba ti arakunrin yi se bi eni dagba die die won gba si ile ise afi atejise ranse edison the telegraph operator ti arakunrin yi ba tin ti bi se de inu laboratory re lo ma ndari si o lati tun le lo tesi waju nipa iwadi re nipa imo science nigba to di ojo kan ara aya Thomas Edison ko se bi eni ya dada o tin bo sowo ale nigba na awon dokita ni awon ni lati se ise abe gegere fun iya re amo awon dokita ni ale ti se bi eni lojo na o won yo ni lati duro di ojo keji ki won to le toju iya Edison eleyi mu ere kan so si Edison lokan wi pe kini ise ti ko si agbekale na ti yo mu gbogbo ibi mole kedere lowo ale arakunrin yi gbero lati lo ina electric lati fi eleyi ise agbekale na ti eyan yo le fi riran daada lowo ale si waju akoko yi nko opo igbiyanju ti wa latodo awon onimo ero bi Alexander Volta Humphrey Davy ati awon miran be awon eleyi na ti gbiyanju lati se electric bulb tele ri o nkan to ntana lara globe yi on lo se bi eni je ipenija ati gbogbo won koju nigba na ti won ba ti tana si globe nigba na loju ese ni waya filament re ma njo ipenija ma wa se be o Odeba Thomas Alva Edison nigba to di odun 1878 ise Edison tin se bi eni ni itumo die die daju daju arakunrin yi gbagbo wi pe on yo se aseyori laipe o se afikun si waya ti a mo si carbon filament bakan na lo tun lo eya irin kan ti a mo si platinum amo to ba tin tana si globe yi laarin iseju

alagbara tutu se to lati nawo agbara ni ilu Akure idire ti ijo disciples interdenominational ministry ak kai disciples church fi pe gbogbo ni pojipo si bi 2026 annual convention pelu akori vengeance eso tasa o ti pe ti aye ti fi aye re dabira bi bolu onu ati je ti se rere ni igbega lalu yo wadi gaga so ba ri be iwo gbogbo ni convention iwa fun sara sasa wa gbadura lati jagun segun ki olorun eso gba eso lara won ta re awon iranse olorun ti olorun yo ma lo bishop joseph adebayo archbishop dr elijah taiwo derin lo jp prophet akomoleyin folorun so aka baba ileri ase pastor mrs comfort olajeji tawon je host nibi ti baba wa prophet je oladeji ti awon jejere na overseer convention yi yo bere ni ojo keji otu kejo titi ojo kesan osu kejo 2026 awon akoko yi la ma pade ago mefa owuro ago meji la osan ati ago merin abo irole lojojumo ibi ipago ni 125b or 48 adinewa street oyemekun road akure ijo disciples interdenominational ministry pe o si convention 2026 tori olorun eso ti seto lati gbeso lara won ta re

0: kale to ti kakoni e ti ma gbon nipa CDCare ni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta n wo wi pe bile aye se ri lode oni nje ona ti ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu nikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ilese CDCare ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale won
1: ale e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gege bi e se so ni ekan CDCare CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumuse nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ti bebe lo leyin atun wa bo sori pe ina se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDCare atun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun eyin mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDCare app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de ma san wo die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose ose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDCare mo pale gbogbo nkan ta ba ti lan fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDCare wa fun ni kan to se pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin ke ba so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo re duri ani to ba ra moto wa fun lafani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDCare wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDCare o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDCare mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDCare wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin kaabo CDCare o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
0: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to ti pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
0: oro le ti gbowo re yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro ipe bo le sese bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CDCare o di gba kan na o seun
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to ti pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
3: CDCare there for you. baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo.

0: were won de ile esan mura o di eru jejere kan fun alabapade o fi owo currency bi 50 pon sinu apo re o si jade bi won ti wa yo si ta gan ni won we waju ti ogunlogo eniyan bo ti awon ti ada iban kuma won bo wa bo ile ti awon mejeji wa oba ti pase ki won wo ibe kan le patapata ki won de esan bo wa fun ohun sugbon ki won so ese alabapade mese ese ohun la kan ki enikan ma gun esin na ki won fi ori re wo ile kaakiri ilu titi o ma fi ku jowo lo be ni ki won wa gbe fun ohun sugbon igba ti alabapade koja awon ti oba ran won ko mo pe ohun ni won wole won mu esan bo won di owo re si eyin gege bi ase oba won ko ri pade won wo gbogbo ile na kan le won pa gbogbo eran won pa gbogbo adiye ko si si ohun kohun ti won da si lai baje igba ti won di afin ti won ko ri alabapade mu bo inu bi oba sugbon obi be lasan ni ko si nkan ti o le se leyin ti o bu esan ti o bu bu tan o pase ki won lo fi sinu iyara kan ti o sokukun ti o je pe ferese kan soso ti o wa nibe fere maju oju akengbe kekere kan lo ibe lo ni ki o ma gbe o le riran ri ounje ti won ba wa gbe fun ni ko si si nkan ti o le ri ju be lo oba si pase pe enikeni ko gbodo tanan si yara na losan loru titi aye bayi ni ipo ti oba fi yawo yi si iyawo re ti o dara bi eja inu omi iyawo re ti o je olododo de gongo o fi ekun se onje lojojumo sugbon oba ma rin kiri eyin ile gbogbo ni onikan laarin oru nigba ti gbogbo eniyan ba ti sutan ti enikeni ki ri o wa di oro ojo kan ti oba de eyin iyara yi gan lo gbo ti esan bo nsoro si ara re ti o ni
1: iwo olorun mo se bi won ni olorun esan ni o ni esan wo lo ma so fun olapade mi yi to ba mi gbe fodidi osu mefa ti o sun lori ibosun kan na pelu mi ri ti ko ba mi ni oro ikokokokan ti enikeni o gbodo gbo lai se ibi ti won le jade ku oni le yi daju daju pade yo jere sere lodi orun okonko yo jere tire na be sugbon ki won to fi aye sile nko iwo olorun mi ki won to ku laarin awon mi eniyan ko iwe leda mi ona wo lo de aye ni mo ma le fi san reti olapade se fun mi olodumare temi ma dowo re o oyigi yigi temi ma dowo re o olorun orun temi ma dowo re o
0: gbogbo oro won yi ni oba fi eti sile ti oba gbo patapata esan bo ko mo pe enikeni n gbo oro ohun o so ti re sa ni igba ti o di owuro ojo keji oba ranse ki won lo pe esan bo wa igba ti o de ara re ti yi pada o funfun hai hai bi ara olokun nitori ko jade ninu yara yi ri ibe ni won gbe oje wa fun ibe ni won gbe omi wa fun bi o ba si ti di pe o fe se igbonse won a gbe nkan ti yo se si wa bi o ba se tan won a gbe lo igba ti o ba wo anu se o bere si ibere oni
2: eyi ni ni pe iwa ti okunrin na e sun papo ni buso kan na titi
1: tani so fun yin
2: mo gbo ni
1: mo ni bawo le se gbo se
2: mo sa gbo na ni
0: esan bo ba gbe oju soke oni
1: iwo olorun temi ma dowo re o mo pe okunrin yi ko sun

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale mokiyin iroyin asalere lati le ise radio Adaba FM 88.9 Yakure ilu Laramokin la wata tin gbohun Sategun Folajin oye Itayo lo niroyin yin saju na egbo awon koko to wa ninu iroyin na ijoba papo le yi se kilo pe awon kude kude to wa lawon ebute oko ju omi le yi lo sese kopa gidi na awon dagbasoke ajo to nsakoso awon papako furufu ni le yi salaye pe ko si sele ina kankan ni budo awon rin ajo to wa ni papako furufu nipinle Eko lori iroyin amuludun wa fun ti asale toni gbadugbajo olorin juju Saint Janet dologbe lẹyin aisan ranpe iroyin re lekun re minister foro aje ori omi nile yi adegboyega Oyetola lo ti se lalaye pe mimo lo imira yo di oni nipa sise amojuto gbogbogbo igbokegbodo oro aje lori omi lo se pataki ti o si tun mu adeku ba awon owo na ati pe won se ni yo mu ki awon oludokowo nigbagbo kikan ele ti yo mu ki orilede ndi na le fi gagbaga pelu awon ojugbare lagbaye o se lalaye pe fi gagbaga lagbaye lori oro eto aje ori omi lo se koko fun idagbasoke oro aje ele to peye Oyetola se lalaye pe won se ni won tun je ohun ini orilede yi to se pataki ele to le fa idokowo wa ti o si mu ki idagbasoke ba oro aje ile Nigeria lapapo o fi kun pe mimu agbendede ba awon ohun amugbaderun to je ti oro aje ori omi ni yo ko ipa to joju ninu sise aware awon alumani le yi ti o si tun je ki orilede yi na ko le ma dije ninu iro okowo lagbaye Oludamọran pataki fun are lori ibanisoro ati ilana ijoba Daniel Biwala lo ti tako oro eleti Archbishop John Cardinal Onaye kan so nipa ona eleti are Bola Tinubu ngba mura si oro eto edibo gbogbo odun 2027 oni alufun lo so ero tire gege bi eniyan ti ki si se ipinu apapo omo leyin Kristi nile yi Biwala si lalaye pe oro eleto so un ni ko duro fun gbogbo awujo Kristeni nile yi bi ko se pe o je o se afihan ero apa ti oro todo titi e ti ijo na eleto se atileyin fun afojusun erongba didije ti Peter Obi ninu egbe oselu Nigeria Democratic Congress ifisipada Biwala lo waye leyin ti Onaye kan ti fi ojo oro nlede lasiko gba to nkopa lori eto mo maworan kan lojo jimo ose to koja nibi to ti menuba iya ile ti sijoba re Bola Tinubu fin gbadade fun eto idibo gbogbo odun 2027 ifurawuro lo waye leyin ojo die ti are Tinubu ti gbalejo awon alufa ati ijo Catholic nilegbe are to wa ni ilu Abuja Gomina ipinle Ondo Lucky Ayedatiwa lo ti satenuma ifarajin sejoba re lati mu agbende ba igba igbadun awon olugbe ilu to wa leti omi Gomina lo fi ojo oro nlede ni obi nla ni ijoba ibile Ilaje lasiko igba to nsi so loju ojo ona alafeserin oni kilomita kan eleti ajo Supadek se nibi won tun se afilole sisi ojo ona miran to je alafeserin oni kilomita meta miran eleti odi sisi latowo ile ise to nisoro se ode nipinle yi Gomina Ayedatiwa lo tun si so loju ibudo omi tutun eleti o ma pese omi mumu fun awon olugbe obi nla ati awon alamulegbe ilu na Gomina se lalaye wipe isejoba re lo ti farajin lati ri daju wipe ko si agbegbe kankan ti won yo yo kuro ninu oro idagbasoke nipinle Ondo alaga ajo Supadek bi ipo royin sapejuwe isi on gege bi idokowo ti yo mu agbende ba oro igbokegbodo oko oro eto aje nini anfani si oro eto ilera ati eto eko eleto moyen lori ninu oro ti e alaga ijoba ibile Ilaje Morris Oripenaye gboriyin fun ijoba ipinle yi ati ajo Supadek fun idasi na pelu pe Ision ni yo tun mi rorun ba awon eniyan ni agbegbe na bakana lo tun pe fun idasi ijoba lawon ilu miran to wa leti omi o wa lo se ti iwaro ka koko oba Stephen Ogunoye lo ti ke si ijoba ipinle Ondo lati satileyin fun awon idagbasoke ilu nibi ilu ti sin se ayeye odun kedogbon odun ti okade ori adehun lo fojo oro nlede lasiko ayeye odun eleyi to waye to si pari ni ojo Saturday to si se lara pe ayeye na ohun lo pe lo fi anfani le lati le je ki ilosiwaju ko tun ba awon asa ti se to nti sokan ati alafia ilu na oba Ogunoye eni ti o se ayeye odun akoko leyin ti o ti gba opa ase leyin odun 24 eleyi to ti wa lori ti awon baba nla baba re se lalaye pe isokan to nti ayepada ilu Iwaroka akoko lo je eleyi to mu ni koko ati ibada o pe fun o wa ke si gomina loke ayedati wa lati se atunse awon oju ona eleyi to wo inu ilu na lo loju na ti le je ki agbende ko tun bo wa lawon ile iwe to wa nilu ohun ati na ti le je ki won tun pese omi eleyi to duro re mu lenu ati awon ina ijoba ori adehun lo tun wa ro lo tun wa ro awon toro kan loju na ti le je ki won se agbende awon ile iwosan ijoba to wa ninu ilu ohun pelu pe sise atunse sawon ile iwosan ni yo tun je ki agbende to lorin ko wa leka eto ilera ti o si tun je bi anfani fun awon olugbe ilu na alaga igbimo ayeye ohun Felix apon de piede wa sapejuwe ayeye na gege bi sise ajoyo ireti ati isokan nigbati okan lara awon aladari ilu ohun Sola Omuro kese lalaye pe pepejopo lati se ayeye odun ohun lo je bi mimu ilosiwaju ba ore igbafe ati lati le je ki idagbasoke ko tun ba ilu Iwaroka lapapo ajo eleyi to n sakoso awon papako ofurufu nile yi lo ti se lalaye pe ko si isele na kankan eleyi to waye ni ibudo keji to je ti awon arinrin ajo to wa ni papako ofurufu Murtala Muhammad nilu nipinle Eko oga agba leka ibasepo araalu Henry Agbebire lo foju oro nlede to se lalaye pe ooto ni pe efin seyo ni ibudo na to si ni efin to seyo ohun ko seyin bi won ti se lo ero kan iyen FM 200 to wa fun pipana live ba awon ero tabi ohun ilu kankan je adon se lalaye pe eredi eleyi ti won fi lo ero na ohun ni won tin se iwadi re lasiko ta wa yi awon alase toro kan to wa fi de mule wi pe ise lo tin lo bayi ni ipakwako ofurufu na ati wi pe ibudo ohun ohun ni won tun tin sise won lo bayi ni papako ofurufu na o si lalaye pe awon toro mo iwadi ohun ohun ni won foju re lede lati mo ohun to sokunfa isele na waye o iko eso abo ara eni labo lo nipinle Jigawa ohun lo ti figbanu kan so jabaye ti won ti se lalaye pe won se ni won ti fi kele ofin gbe arakunrin kan omo odun 44 latare bo ti se lowo ninu ma ba dukia ijoba je to fi mo awon awon ogba ogiri eleyi ti won mo kakakiri awon ilu ohun ni ijoba ibile ibirin wa ni agbegbe ipinle na fifikele ofin gbe arakunrin ohun ko seyin bi won ti se lalaye pe won se ni awon koloro si odaran ye ti mu sakan lowo ninu mimo ba awon ohun amuba derun eleyi ti ijoba se ka ni tibutoro ipinle Jigawa ti won se lalaye pe won se ni awon koloro si ohun won ko awon panu awon waya ina ati awon nkan miran ni tibutoro ijoba ibile ni ipinle na agbenisọ fun ile ise olopa iko abare ni labolu nipinle Jigawa iyen Barudin Tijani lo fi idi oro na mule to se lalaye pe won ti fi kilo fun gbe arakunrin kan ko se lalaye pe ile iko eso alabo ohun ohun ni won tin fi mu finle bayi ti won ti se tan lati se papo pelu awon toro kan ni ilu loju na ti le je ki won to fi kele ofin gbe awon yoku eleyi to ba lowo ninu iwa palapala na ile ise olopa ipinle enugun lo ti tempele mo oro ile eto ni se nipa gbogbogun ti awon odaran eye ti emusan to ise lalaye pe o se notifikeli ofin gbe awon afurasi merin to je adigunjale to nti egbe okunkun ni bi won ti se lalaye pe won se ni iwa ko to njingiri si ni ti butoro ipinle na ise on ni won se latari bi awon ipo eso alabo ti se se lalaye pe won se ni won tun gba awon iban lewo lowo awon omo lowo awon eyan ile ti won fi kilo fi gbe na ati awon nkan ija ogun miran won se lalaye pe opolopo ero bani soro ile ti won jimu odi won tun gba lowo won nigba to fi di isele na mule o se lalaye pe awon afurasi ohun ohun ni won ti wa ni ogba itori omo niyan se bayi leyin ase ile ejo agbenuso fun ile se lopa ipinle enugun dane unduke wa se lalaye pe okunrin kan mogun odun ile toruko re nje okafo timotiu o ni won fi kele ofin gbe ni ojo kanrin din ni ogbon osu keje nile itura kan o se lalaye pe obe ile ti won ba lowo re lasiko ti won fi kele ofin gbe ohun o ni won ti gba bayi ti won se lalaye pe won tun fi kele ofin gbe afurasi keji omo odun 24 toruko re nje ndibeuzi gizoge ti gbogbo eyan mo si aski o ti se lalaye pe gbogbo awon to tun lowo ninu iwa koto na o ni won fi kele ofin gbe lai besubegba labala iroyin amuludun wa fun ti asare titun ni gbajugbaja olorin juju omobirin orilede Nigeria iyen ti gbogbo eyan mo si Janet Saint Janet iyen Janet Ajilore ti gbogbo eyan mo si Saint Janet ohun lo ti dagbere faye bayi olorin ohun ni iroyin je ko ni wipe o dagbere faye lojo isimi ti won si kede oku re lati owo enikan iyen Otunba Femi David ninu oro kan ile to fi lede lori itakun elojara ti Facebook re iroyin je ko ni wipe Saint Janet ohun lo dagbere faye ni ojo Saturday ko to di wipe won kede oku re ni o ni pe o ti dagbere faye lẹyin aisan ranpe kan eleyi to tin ba ja lago ara re nje a o ni ri ju bayi lo lori iroyin asale wa fun titi tore to ni olayin ka ojo lolo turoyin folajin oye ta lo mo se ti gbo yin ise wa oni de se lase jumare orun ayan la osun okokan la oji asiko ojo wele wele eleyi to ro yi yóò tù wà lára lásìdùmarè ó dàrọ̀.

0: Adaba FM, adding value to broadcasting.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo Korea baduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadak fonte dugba o da lagwara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission

0: ba lowo eledumare alapa nla to sole ayero olorun oba mi ale wile se ale se le wi oba lana oba loni oba titi aya ini pekun iwo lo da tewetegbo fun ilu omo eniyan iwo lo da oke iwo lo da ile iwo lo da apata iwo lo da un gbogbo tin be ninu aye ko wa se le to da ninu un gbogbo won ti o ni idi kan pataki to fi da won kabiyesi olorun orun mo yin o mo gbe oga
1: ogun billion fun ni ni won so oloyan pe lai sise abe ewen je ogun je
0: to e ku wole la kara ile e mo rora bayi la kero tona eyin eyan tin gba mi kakakiri lori gun mererin agbaye loni mo ni iroyin ayo nla kan fun yin loni nitori wipe eja nla ni wo wa gbe ori eto ta wa na la pe ni lagbo ewe ategbo lagbo ewe ategbo ko samo yoruba tabi omo orilede africa kan ti o mo tan pe ni ewe ategbo awon tolorun ba mi fi fun gangan lolorun ba mi so imo yi kale fun idi ni yi te mo fi wa se awari onimo ijele agba oje mi ninu lilo ewe ategbo fun itoju omo eniyan mo gbe agba oje mi eni to mo ti fun tede ewe ategbo bi a se fi se iwosan wa sori eto leni oluseyin asafe baba yoruba loruko temi o eni ti mo gbe wa loni enu onikan lati popon baba e ba mi daruko yin fun gbogbo omo nigeria
2: mo ki gbogbo awon ara nu le ti won gbo wa ni akoko yi nibi kibi ti e tin lanfani lati gbo wa oruko temi ni gbajugbaja onisegun bile ti gbogbo yin ma si baba ekiti
0: baba ekiti latun baba ekiti lo si oniruru awon setolorun oba ti towo yin se nipa lilo ewe ategbo baba bo loruko yen se je o baba ekiti se omo ekiti ni yin ni tan fi npin ni baba ekiti abeyin le bi gbogbo en to wa lekiti
2: awon ko la bi gbogbo en to wa lekiti sugbon omo ekiti e ma pe okun onigun ko ma ni bi to ti fa wa ibi ti iran ti wa ti wa niyan
0: ekiti ni yi tan fi npin ni
2: baba ekiti eye mejo ki nje di
0: eye mejo ki je di
2: beni
0: e se ko ni baje fun yin baba baba abokiki se nkan kaakiri agbaye eyin baba ekiti ni o baba re ni to je ipo ni aislera lagu ara re won sa n so pe baba ekiti baba ekiti baba bo le se nse ogbon wo le nda si
2: e se olotu Oluwa lo nse o ki nse ma eniyan be ni sa
0: baba bo le se bere se segun yi
2: e se olotu tin ba fe so ma ni ipele meji lo pin si ajogun ba wa nbe
0: ajogun ba wa nbe
2: abe ni ajemogun wa nbe ajogun ba ni wipe abanile lowo awon baba wa ti won se tabana si foju si lati kekere ni bi egbe ego ke lo se e lo ogun eleyi e lo lo eleyi tawa na fi ma kala fi ma meji ti to fi di barako sugbon nibi ti ajemogun be ni wipe akawe kun yato si normal circular education pe biya eyan nlo aya institution atun lo si college of natural medicine to wa ni kofo abayomi leko lati le ni imo kun imo nipa ise yi idi ti baba ekiti fi yato die ni
0: baba ekiti fi yato
2: beni
0: inu mi dun nibi te fa lo yi emi na ti ni won bi le re bere lori e won je goye wa wi pe lawon universities wa pe won ti nko imo ijinle nipa lile wi ategbo beni abi be ko
2: beni o te tayo pe won ko nikan awon mo mi gan ti won ba se tan ni school won ani kan lo se research nipa ewe kan nipa egbo kan iru won na ma n pada wa sodo wa pe won fe research won fe tori oni won fe se project ti won fe submit
0: baba kini yato to wa laarin practical ati theory aspect lori ilo ewe ategbo tori eyin practicalize eni bayi ti opolopo awon eyan si ri idande
2: e se olotu se ma pe practical o ro mo nkan afojuri se ma pe nipa practical yi o je nkan to fojuri to farahan gege bi eni to ba ni skin problem elomi bayi to ba se gbogbo ara ko le se ara le tori pe bi awara e se re elomi o dabi pe o wo ara sinu ara ni so awon practical to je pe o foju han niyan sugbon gba teni yen ba wa ta ba fun logun to ori para wa oke se ti ri pe o ti fi han wi pe ogun to lo o ba lara mu ngba ti eniyan ba ni aisan kan tabi mi to ba de ngba ti a ba ni oke bayi ni kan ti wa lo lele to si lo tori be iyen ni practical aspect o na ti ri pe kini to nlo yi o mu ilera ba ara un
0: tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin fun omo nigeria
2: number ti e le pe mi si ni
3: 08155787027 081 55 78 7027 08155 78 7027.
2: Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Àkúrẹ́ àti agbègbè ẹ̀, ẹ máa bọ̀ ní Ade Super Hotel along Oyemekun Road after Ilesha Garage. Ibẹ̀ la wà ní Àkúrẹ́, ibi tẹ́ ti máa rí bàbá Èkìtì nìyẹn. Then gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Ondo àti agbègbè ẹ̀, a wà ní House 8 Road 7 Pele Ondo City.
4: Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Òkìtì Púpà àti agbègbè ẹ̀, kán máa bọ̀ ní Maryland Hotel, ibẹ̀ ni ọ́fíìsì, ibẹ̀ ni ọ́fíìsì wa wà.
5: Ibẹ̀ lọ́fíìsì yín wà.
4: Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Ọ̀rẹ́ àti agbègbè ẹ̀, wọ́n lè kàn sí wa ní Mandarin Resort ní òpópónà Òkìtì Púpà Road ní ìdojúkọ Mega School ní Ọ̀rẹ́, ibẹ̀ ni ọ́fíìsì wa wà. Màá tún pe nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan
3: sí 08155 78 7027 08155 78 7027 08155 78 7027.
5: Bàbá, kó tó di pé n ó tẹ̀síwájú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló jẹ́ wípé wọ́n ti ń lo ewé àtegbò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lómìnà ní mo lò ó kò ṣiṣẹ́, kí ló lè fà á?
4: Ẹ ṣe olóòtú, ṣe rí tí a bá ní ká wò ó níbi ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí, àwọn oríṣiríṣi nǹkan ló ń fà á, ló lè fa kí ènìyàn ó máa lo oògùn. Yàtọ̀ sí pé ewé àtegbò even conventional drugs tó jẹ́ pé ó lè fa, ṣùgbọ́n torí àkókò wa lórí ètò màá fẹnu bàá díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Nǹkan àkọ́kọ́ ni wípé ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó ní ìmọ̀ nípa oògùn, pé egbògi báyìí ó lè worú àìsàn báyìí. Ọ̀tọ̀ wá ni pé kéèyàn ó tún ní ìmọ̀ nípa àìsàn tí egbògi yẹn ń wò. Ìkan méjì ni, tí èèyàn bá ní ìmọ̀ nípa oògùn yẹn nìkan, tí ò ní ìmọ̀ nípa àìsàn, tẹ́ bá ń fún ẹni tí irú àìsàn yẹn ń ṣe tó ń lò ó, á dàbí pé ó fẹ́ lọ àìsàn yìí, ó tún fẹ́ padà wá, ó fẹ́ lọ, á wá wà lójú kan bẹ́ẹ̀. Ìkan nìyẹn. Àwọn àìsàn kan wà tó jẹ́ wípé communicable disease, àwọn kan wà tó jẹ́ pé non communicable disease. Àwọn non communicable disease yẹn máa ń wá láti ibi oúnjẹ tá a máa ń jẹ. So tó bá jẹ́ pé irú àìsàn bẹ́ẹ̀ ni, tí a wá ń tọ́jú ẹ̀, bóyá yálà rheumatism ni, arthritis ni, tó jẹ́ pé kò wà communicable, tí èèyàn wá ń lo oògùn fún irú àìsàn yẹn, ó yẹ kí ẹni tó bá ń fún yàn ní oògùn fún irú àìsàn yẹn kó lè sọ fún un wípé nǹkan báyìí má jẹ, nǹkan báyìí má jẹ, nǹkan. Ṣùgbọ́n tí ò bá wá mọ nǹkan tẹ́niyàn ò ní jẹ, tó kàn gbójúlé oògùn nìkan, a wá di pé o àbíkú o fẹ́ sọ lóògùn deke. Nǹkan nìyẹn. Ṣé rí èkejì ni wípé ìgbà míì ó lè má jẹ́ pé problem láti ọ̀dọ̀ ẹni tó ń fún ẹni yẹn lóògùn. Àwọn gangan aláìsàn yẹn ó lè má jẹ́ ẹni tó lóòótọ́, ó lè má sòótọ́ nípa nǹkan tó ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni sà. So àwọn míì tó tún máa ń fa tí èèyàn máa ń lo oògùn tó máa ń lo oògùn tó jẹ́ wípé kò ní sí result specifically ni wípé ṣé máa ń sìn wọ́n ní ọbẹ̀ tó dùn owó ló pa, bí Yorùbá ṣe sọ nìyẹn. Ṣé wá rí bóyá ẹni tó wá tó máa wípé irú nǹkan tó ń da òun láàmú yìí, fún àpẹẹrẹ, wọ́n máa ra àdín, wọ́n máa ra oyin, wọ́n máa rọsàn wẹ́wẹ́, ó níye tó jẹ́ lọ́jà tẹ́ bá fẹ́ lọ rà. Ok, ẹ wá ti sọ fẹ́ni yẹn pé ẹgbẹ̀rún mẹ́ta ni ó máa ná ẹ̀ o, nígbà tá a máa ra àdí tá a máa ra gbogbo ẹ̀, òun wá fọkàn sí ẹgbẹ̀rún kan. Ṣé mọ̀ wípé dájú ṣáká ẹni yẹn gan náà kò lóòótọ́ pẹ̀lú ara ẹ̀, pẹ̀lú àìsàn tó ń dà á láàmú. So oríṣiríṣi nǹkan ló ń fà á. Ẹlòmíì náà tán bá ní kó má jelé, kó má jelé, nígbà tí ẹni tó fún lóògùn bá ti sí ńbẹ̀, gbogbo ẹ̀ lábẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ lásán wà.
5: Ẹ ṣe bàbá, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló jẹ́ wípé èmi fúnra mi mo ti mọ̀ ń gbọ́ tewé àtegò lọ́tùn-ún lọ́sì mẹ́lẹ̀ bá máa sọ á ní ẹgbẹ́ àìṣedédé yín wá, vítọ̀ bá máa sọ ẹgbẹ́ àìsàn yín wá, oríṣiríṣi gbogbo wọn ló pọ̀ níta. Ẹ̀rọ a máa ti ẹ̀bà mí láti gbé anybody anyhow wá sórí afẹ́fẹ́ báyìí, ṣùgbọ́n torí bá a ṣe ń gbórúkọ yín àti báwọn èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń jẹ́rìí nípa yín la ṣe gbé yín wá. Kí ló ṣẹlẹ̀ nípa pé àwọn oníṣègùn ìbílẹ̀ tán wá ń pọ̀ sí?
4: Ẹ ṣe olóòtú, ṣé rí kò sí nǹkan tó burú níbẹ̀ o. Torí wípé tí ẹni tí ò bá kọ́ṣẹ́ kápẹ́ntà ẹ lè rí kó lóde lọ sí ṣọ́ọ̀bù kó sọ pé òun fẹ́ máa ṣe kápẹ́ntìrì, ẹni tí ò bá dẹ̀ kọ́ṣẹ́ tailor bákan náà kò lè déédé lọ sí ṣọ́ọ̀bù pé òun fẹ́ máa ṣe iṣẹ́ tailor, bákan náà ni ẹni tí ò bá kọ́ṣẹ́ mẹkáníìkì ẹ lè rí wípé kó déédé sí ṣọ́ọ̀bù pé òun fẹ́ máa ṣe mẹkáníìkì. So gbogbo àwọn èèyàn tí ẹ rí tó jáde tẹ ẹ ń gbọ́ lọ́tún tẹ ń gbọ́ lọ́sì gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, torí pé wọ́n ní ìmọ̀ nípa ẹ̀ ni, kì í ṣe pé bóyá àfojúdi àbí àsáwọ̀ àbí wọ́n kàn déédé gbégbá ẹ̀, ìmọ̀ kan wà nípa ẹ̀ tí wọ́n ní ni. Àti pé tẹ bá wo gbogbo oníṣègùn ìbílẹ̀ to wa lorile ede ba se nsoro lowo yi won o ti to iye ti university kan produce ni eyi e ni department tabi faculty kan so ko ikan kan o mu o da be iyen ni iyen fi han wi pe awon eniyan n pada si orisun
5: ni si orisun won
4: be ni aye le ma gba wa ni ta ba lo nu iwe mima ari awon owo na to quotations te je pe o point to ri pe ewe ategbo yi
5: o da
4: ni ni lo be ni sir be ni
5: baba kini ti yin fi yato ninu gbogbo awon to mo ti fun tedo ewe ategbo
4: e se olotu se gege bi mo se so lekan yato si pe ajogun e nile atun ko eko kun se ri lara awon eko ta ko oni awon impartation that is oni awon ima to fun wa nipa aisan nipa ewe ategbo se ri eyan oni dodo ti wa ka dede ma kogun fun a ma ko sayewo fun ka le ma iroyin kan to fa elomi gan o le ma je pe ogun loro e need o le je pe ko kan ni time ati simi ni ko kan le je pe majele na ni ara won fi ma wa okay iyen lo be se wa ri ni some of the Africa country ani awon affiliated that is awon olubasepo ti won awon na nse ise abai to je pe a ma consult to je pe lawon igba mi ti a ba ri awon nkan mi ta le ba won so to ba je consent awon nkan mi si wa boya ni yala iwe kan ti won ri lohun ti o si nbi ni abi formation ta ba so pe formation apapo nkan te yan le lo fun aisan kan so gbogbo awon won yen ni o je ki our stand out to je ki ti baba ikiti ko yato so a ni dede fun yan ni ogun la je pe asayewo fun de atun lawon ti atun foro lo kin se imawa nikan atun lawon ta jo to je pe even outside Nigeria even within Nigeria to je pe atun jo un ko debate lori issue ti a ba ni lowo
5: to baba mo ki yin e ku atotonu latekan opolopo omo Nigeria na na tin gbo wa bayi a le wa nile aye nbi keyin o mo ni orisidisi awon idojuko tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin for omo Nigeria
4: se olotu 081-55-78-70-27 gbogbo eni to ba n gbo wa ni Akure ati agbegbe e ma bo ni Ade Super Hotel along Oyemekun Road after Ilesha Garage ibe la wa ni Akure bi te ti ma ri baba Ikiti niyan then gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ondo ati agbegbe a wa ni House 8 Road 7 Pele Ondo City gbogbo eni to ba n gbo wa ni Okiti Pupa ati agbegbe kan ma bo ni Maryland Hotel ibe ni office ibe ni office wa wa
5: ibe office yin
4: wa ni gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ore ati agbegbe won le kan si wa ni Mandarin Resort ni opopona Okiti Pupa Road ni dojuko Mega School ni Ore ibe ni office
5: e n gbiyanju lati pe wa wole sugbon mo fa suko yi so fun wa pe mo wule pe wa wole bayi nitori arojo musolokun eyen sa ri pe ri number baba ko e pe won gbo beere te ba ni lokan e la fani lati beere lowo won
4: e se ri idakole ya isan okunrin ni ohun ni oloyinbo ma n pe ni male dysfunction that is inability of man to perform his responsibility in the house. So, and forgetting that this is the only responsibility that be endowed on man naturally, that cannot be transferred to any other person. That is, te yek pe ishe ti okunrin o le finra eni kaka natural responsibility okunrin ni. She wari, okunrin to ba ti wa fail, to ti kuna ninu eleyi, o ti kuna ni gbogbo. That is, okunrin ti o le se ojuse deede pelu iyawo e ninu ile nkan to nje idakole niyan.
5: Ko de salagba ko salagba se
4: yara
5: o da na baba idakole yi ki lo ma nfa
4: e se olotu awon nkan to nfa po fun anfani awon to ngbo wa se ri okunrin to ba ni jedijedi a ma ni idakole yato si yen olotu se ri okunrin to ba je pe o ni infection kan tabi mi lara to je pe ko moju to dada a je ko ni idakole ta nso be ni sa se wa ri yato si yen stress ma nfa bẹẹni sa old age ma nfa over anxiety ma nfa ọpọlọpọ nkan lo ma nfa idi niyan to je pe teyan ba kọkọ dọdọ ti wa ayẹwo la wa ma ko se ta kọkọ carry out analysis lati le ma nkan to fa ohun ni awa fi re result tori ti to iru e ba se taye to ba se kainde nkan to fa tawon mejeji le yato
5: sira
4: bẹẹni sa
5: e se baba kini awon apẹrẹ teyan mo ri ti idakole ba nbo tabi ti idakole ba ti wa lara yin
4: o po o se wa re ti okunrin to ba ni idakole sa akoko re wo pe o ma ma se network failure be ni sa ti won ba so pe network failure a wo ri te ma te ba wo ri phone o le network ile wa ti call ba fe wole bayi te ba ni ke gbe a kan ja wa le ni iru okunrin to ba wa ni po be o ti ma yi awon eyan wa ba se so bayi idakole lo n ba fira seri yen lo be sa awon okunrin mi ma wa to je pe no network ni won rara to je pe laaro losan lale ton ba wa nu le no network ni ko si gba kankan ti network wan ti won lara afi han idakole ni seri awon mi wa to je wi pe iseju kan won ti wa won ti lo seri awon mi okunrin mi won a wa gege bi moto ti caprato e o da ni to je pe to ba wa lori ere to n lo bayi iseju kan to ba ni ko te break bayi a kuna be ni awon awon ifarahan idakole le yo yato o po olotu seri yato se le seri e ma pe ti eyan ba dia ode ere to dia awujo ere eyin na mo wi pe nibi kan lu alujo oni ode ere to fi n gba yagi yagi sugbon e wa ri pe igba to ba ye kokunrin mi ko lu alujo fun yawo e ninu ile ngba yen gangan lo ma ti story bole bi won se ja ogun biafra nkan to sele ni 1943 gbogbo awon itan ti japa ati ejo nkan to fa arekereke gbogbo itan to ma so niye to je pe iyawo de ni nife si bo ko wa limit so yi okunrin nikan o se ri ba se nso ina e ma rin awon obirin mi ta ma so pe ta ba ti en lalujo fun gan ka te so pe won ti en lalujo fe le ko ni le ju rara te ba wa bere pe kini a ni awon oki ni feelings ko ye ko ma ni feelings e kan ka ti wrong ni
5: o ti wrong pelu
4: beni beni mena
5: eh baba o tumo si wi pe gbogbo awon orisirisi awon challenges won yi ton ba dodo yin gbogbo e lọlọrun oba ni o si kini
4: kuro e ka to di pe gan pe ati e fi ati e promise awon eyan lori afefe cherry won ni problem share is half solved cherry ngba ta ti ma awon e kan won e ati sumo solution e wo bi sa ti ago mefa bo ba lu o ti ago mefa ba lo ri pe owo ago adura attention ni
5: yes
4: bo se ye ki o ma kunrin ma duro niyan sugbon opolopo o ma kunrin won dori kodo bi ago mefa bo ni be ni sa
5: baba ikiti le n gbo won lori afefe eni to mo nipa ilewe ategbo olorun lo won kakakiri origun mererin agbaye ki so lori lede nigeria nikan ati loki okun baba address yin e ton ba mi to pe lekan si ati phone number
4: e se olotu gbogbo eni to ba ngo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni ade super hotel along oyemekun road after ilesha garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niye den gbogbo eni to ba ngo wa ni ondo ati agbegbe a wa ni house 8 road 7 pele ondo city
2: office wa ni okiti pupa a wa ni Maryland Hotel ninu ogba hotel yen ni te ba ti debe pe baba ikiti le fe ri e ti ri mi ni onre e ma bo ni Mandarin Resort ibe la wa ni onre ni doju ko mega school lopopo na okiti pupa bakan na number ti e le fi pe wa ni
3: 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27
5: Baba opolopo awon nkan ta n soro nipa re yi mo ti bi n lere lekan ki lo n fa idakole e si ti da wa lohun baba nje ni o le wa lati inu emi ta n pe ni spiritual problem kini igbagbo yin gan nipa anything called spiritual problem
4: e se olotu ojo ti pe die won gege bi yoruba se ma so won ni ojo aboki ti pe ni sabo ninu isegun ibile yi ati rin die emi o ni so fun yin lori eto ba se so ati bi won yan se nbo wa pe ko si spiritual problem o wa bo kini kan ti mo ma ni ti mo fe je ko da awon eyan wa loju ba se nbo wa lori eto ni wi pe gbogbo nkan lagbara olohun kapa there are spiritual oriented disease to je pe won a fi se ni e ko le ma now but agbara olohun kapa gbogbo nkan
5: agbara olohun ka
4: be ni
5: o da adupe lopolopo baba ikiti le tin gbon lori afefe lati ekan nipa ori ofe olorun mo wa baba kan mo gbe won wa sori eto leni baba infertility bawo ni yun se je
4: that is iroma bi okay se olotu
5: infertility e mo binu e mo kan to ni kokunrin o mo le takutu oto ni ko takutu o mo le di omo
4: be ni atototo ni sheri infertility yen ni inability of couple to have a child after a voluntary affairs between them for period of a year or more ti won o de lo any contraceptives to je pe o le da oyun duro to ba ti wa ri be te pe laarin odun ka ejo wa papo oko ati yawo e ri pe e de n so bi o se ye ka se sugbon ko so oyun ko so ma infertility niyan se wa ri olotu o pin si meji primary infertility wa
2: secondary infertility wa beni sheri primary yen ni pe won fera odun kan odun meje odun meta
5: ko
2: ti so ma primary ni secondary ni pe won ti lomo kan abi meji idaduro wa wa fun ojo gboro sheri o tun wa pin ni di secondary yen o tun pin so rich meji ba kan na eri iyawo to ti bi ma meji sibi kan a wa fe okunrin mi a wa di pe won wo mo wo ma titi won oro ma ero okunrin mi to je pe o ti bi ma meji tele ko to pade obirin kan a wa di po pade obirin mi won so gbogbo awon won yin under infertility ni so to ba ti wa ri be a ma nro toko ti yawo yen kan jo jade because when you talk of infertility pe or iroma be is 50-50 case okunrin le responsible obirin le responsible so a good of peg here because awon eyan samba ma nwo pe ah lati gba ti iya ti de lati gba ta anti ti de ko loyun no o le je wi pe nkan omokunrin gan ni o lagbara lo le lati le de di oma
5: baba e tun ba npe number yin le kan si
2: e se number te le pe wa si 08 1 5 5 7 8 7 0 2 7 0 8 1 5 5 7 8 7 0 2 7 0 8 1 5 5 7 8 7 0 2 7
5: baba e je ki n beere kankan nipa infertility yi e so lekan e lawon kan wa to je pe yato se awon to ti gba bi ifeto somo bibi
2: be ni
5: ta baba re to gba ifeto somo bibi sugbon to je pe ifeto somo bibi yen akoko re ti koja o ti deal sugbon sibe sibe won royun ni fun opopoloko odun se a le so wi pe infertility o ti wole lati be
2: be ni o possible tori ti over time yen ba expire o ye ki won se normal kan se bo se ye kan se won ti o ba ti wa ri pe ko se bo se ye ko se a je pe nkan kan ti wa nbe ni nkan kan ti wa nbe
5: baba ki lo wa nfa infertility yi gangan
2: ah e se olotu awon nkan to nfa po sugbon ka kan menu ba die tori akoko wa lori eto se ri ti obirin ba ni fibroid ele ti yoruba npe ni oyun iju o le je ki iru obirin be ko ma le loyun ko ma le bima ki la npe ni fibroid yen ni pe a ri pe ikun wu ti obirin ma ro ma bi o ko ma kini yen ma yi kiri inu e so iyen niyan de bakan na obirin to ba ni infection to je pe one of the bacterial infection to ti pe lara a discover wi pe to ba ni ajosepo pelu oko e ko ni di oyun sumo iyen wa contagious to ba ti se obirin yen o se ogun ase okunrin yen na so iyen lo be mo ti so le kan ti nkan omokunrin yen na to ba le to je pe o le le ti oloyinbo so pe wa watery a ri pe ko ni le domo so o tun yato si yen sa seri ti obirin ba ni eda eda yen wa porisi meji to je pe to ba ikini to ba ni ajosepo pelu oko e to ba dide a ri pe gbogbo awon nkan to ye ko duro sinu ko domo gbogbo a wa le iru obirin be ko le bi mo ko le loyun o to ba di pe ordinary really o kan ri pe nkan funfun funfun jade loju ara as a result of infection yen ko a difficulty fun robirin be lati le loyun so many many things ni a wa ri pe inu nkun inu ngbona so ngba to ba ye ki nkan ba ko ni wa to ba wa a change date to ba wa color to ma mu wa ko ni da o ipa wa ma wa bi gba tan ba po oge a ma di gbogbo awon nkan won yin o le je ki obirin o wa ni ipo airoma bi
5: baba ki lo mo npa to ja yi pe elomiran yo
2: keep in place de o ma la won step is to ye ke eyan o tun gbe tele o
5: gba ti won fi kan yin lara gan
2: o nkan to kere popo ni ki won pe wa ni ori number ti a fi sita
3: 08 1 5 5 7 8 7 0 2 7 0 8 1 5 5 7 8 7 0 2 7
5: baba se number yi se o valid
2: ben
5: gbogbo
2: ben
5: o si gba tan pe yi be ni gbe
2: ben
5: eyin fun ra yin na le
2: fun ra number to dodo temi gangan ni yen
5: o de eyan omo Nigeria mo fa wa so ya fun yin pe te ba ti pe number yi yo wole e ba mi pe lekan si
3: 08 1 5 5 7 8 7 0 2 7 0 8 1 5 5 7 8 7 0 2 7
5: e ba mi daruko yin le kan sun gogo
2: gbaju gbaju anisegun ibile awon ilu ma ka ta awon eyan ti ma ni baba ekiti eye meji okin je die
5: eye meji okin je die baba ekiti o de ba mi ki gogo mo nigeria
2: to ni bi ki bi tete lanfani lati gbadun eto wa adupe lowo yin o lagbara olohun olohun ni faisan se yin gogo number 30 visitor to ba ni ibere kan abi meji te fe bere te ba de ni imara te fe je ka gba yin e pe number 30 visitor a ma da yin lohun e se o a tun wa rira
5: to Oluseyin Asafe baba yo ba loruko temi mo ki gbogbo yin o etite fi n gbo wa o ni di ni agbara Olorun e ni lugbade aisan eyin pe baba Ekiti lori gbogbo bo ba se n lo gbogbo e patapata Olorun oba mi ni o si gba asakoso ko ni baje fun yin o igba miran latun mo pade nje ni loruko gbogbo awon alase ikanni ta wa yi ni emi Oluseyin Asafe ti gbogbo eyan pe ni Alasafe baba Yoruba n ki yin wi pe o dojo mi ojo re o dabo
6: Number one radio, Akaba FM, Dede tin bo ofira idakole arara ti eko sun lo ope eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya tin lu pipipi ma le gbese owo atese to kuriri ni waju tani baba kerewa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kerewa wa pe mi debe
7: bazo olorun ma jarogun aiso
8: Moki olile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
9: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
8: phone number mi 08164122777
10: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti ti ri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o saju osa ogun temi o ba emi o ni soro nipa e egbogi ti resi ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi 08164122777 boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon wire to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedi jedi won fe se gati e nkan ma jade ni bi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kon si mi
8: baba ngana baba kerewa
9: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
10: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo npe osun daada bo se nsun tele tele gbogbo ruko bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun para si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awon ki nse yi a ki nse ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
9: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
8: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164122777
11: Live it, my father.
12: ADABA.
11: 89 Adaban.
13: Southwest. This.

0: polo.
1: E ka le gbogbo omo Nigeria.
2: Ise popo si ni.
0: Ise popo si ni o. Ise popo si ni o. Babolo won ni.
3: Babolo.
1: Iba alaja alaja to n togboro.
2: E popo si ni.
1: Iba mokoko mokoko to n tamo. Iba lukire jigbin aboju loke loke.
0: Dari eto ni bi ayeye.
1: Ara papa n tatun fun pete ni bi gijagija mo se konge kun.
0: Olomo. Iba
1: melo ori pe giki giki irun ko bori ifan ninu oko era kera ki irun ko bori ikamudu
2: ire perido omolode ire perido
1: ani giki giki irun ko bori ifan era kera ki irun ko bori ikamudu
2: opo ise opolo
0: apala ni
2: se laojo
1: afemi lara fun teni afemi lako loko
0: Ya
1: to sabili ti olu awojo afemi to fi tamata ide
0: abini bi ya to sabili
1: eni asan wa o bo te je pe ni tin lo si kunkundun
0: le to ma lo
1: ti si leta ipe ayo te yin o ti le gba le nbi ti oju ojo ku si
0: ma lo mo mo ni labala labala
1: o se ngbo eto yi won pe pe ko wa gba leta ayo Di ni wipe oju kan ka ni ma so ka oju kere ni sere.
0: Olomo Wallace. Ko ta ni wara ko ta ni wara. Wara
1: wa. E ni yaro mi o ni yaro o.
2: Pariwo. Lo ni e ma go. Ni ni perido. Omo Olode.
0: Omo Olode.
1: Ori eto yin eto wa eto irikirin do omo Olode.

bi eta ba si koda nbikan yo mo run ki lo run lara eta kini kan wa ni di eta ta npe ni aban aban yi ogun osole to lagbara jan ni ogun ni aban yi awon agba won ma so wi pe otata ni kokota ki eye oko to ta ota na ni kokota be ni a mu eye otata wa laipe ojo mo fi da yin loju itumo tan fi so wi pe otata ni kokota ki eye oko to ta tani otata n ta ti e fun aban ni ta fun bi abo ba ta otata o le ta aban yi wa ni di o wa ni di idi o idi eran ta npe ni eta nbo ni eta ti ri aban o ri aban ni idi igi kan ta npe ni aban igi aban yi o ma nwa nu oko o ma nwo kale bantu bantu bayi e lo wo ye aban to re kale ni idi igi e lo wo idi eta e ri pa awon mejeji jora awon daada asiri to tobi daadaa tun ni koda be lo ri ko aban yi te ko ni die te lo ri ko sibi kan igba to se tobi ojo meji si ojo meta ninu ngo pe de be e mo ba igbin awon igbin a mo lo sibe e o kini igbin lo nse ni odo aban awon asiri ni yoruba pelu asiri asiri di mimo fun gbogbo eni to ba ni ide asiri o mo ki gbogbo eyin afini mana ateyin ta lo ri ba loju ona na imo ta nlo ye je ka ri lo pe o ko si wulo fun wa be eyan kan ba gbogun si wa nitori imo yi e je ko fowo ara e sira e tori yoruba so po wo kete kogun yen sa o kete o si ni gbodo o wu were ko gerun ori e ko si ni saye fun were ati gerun ori e tori o weru ko se bi oba ayan ma da ntan mo awon asiri to ro mo po e je ka mo mu teran ta nso lo lo tori to lowo ba tin mi ba tin sun ago nsun monu die die anso ni peran ko ti a pe ni eta o na ma bi mo to po daada o ma bi mo meta o ma bi merin o ma bi marun o ma bi mefa nbo lo ma nse gasi o ma nse gasi nu adakureku igi ta pe ni ta pe ni okiti ogan lo ma n se gasi lo ma n yagbe si a ba ba fe pa ogbon wo la n data fi n pa asiri la fi n pa o inu okiti ogan nikan ni ma n se gasi e le ri yagbe ni bikibi du inu okiti ogan lo dabi ile to ba daru to daru ti nkan kan o kofa ori e e o a ma se gas inu nu e boya ile ijalo tibi ti ijalo ti koku o a ma se gas inu e o fi ki gbogbo eyin te n gbo mi lohun laroye lafose late kan e itan eran ti a mu wale ni la npe ni eta awo eta a mo nlo fun ogun ijaya awon egun lo ma nlo yen fun iberu a mo nlo fun ogun itaja a mo nlo nkan die fun itaja leyin igba na a mo nlo fun iyonu a mo nlo fun awon ebe agba to lagbara daada nitori pe on pelu awon iya won jijo ni adehun la fi nlo fun ebe agba ese o ele nbe won o eto irinkerindo omo babolu ode e fe se ngbowo e fe gbe ijala ode fun mi ni reception 081-6-5-1-8-5-1-081-665-385 Bode je pe 091-52-45-24-22 091-52-45-24-22 Le man pe mi si o lori gbogbo nkan ti a ti so late kan bo je pe lori teran ko ta so bo je pe lori ti awon ode ti a so pe nkan ti n baje nkan ti n baje awon to wa nu gbo ta won kidnapper ti ko won ti poju awa ti a wa nu gboro lo e ba wa wogbon.

ti o e se o e ni ku mi o ni ku a ni jodo lodi leyin ara wa mo ki kabiyesi mi dada oba onisere onikore oba ti le ofosun lohun mo ki baba o oba ofosun mo ki baba o mo ki baba o ke pe lori apere ke pe lori apere o dojo mejo ka totun pade ori

0: kama o
1: o ke la ye mi wa o
2: oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja mo wa si bi mo pelu awon to nwa omo mi kan ti mo ti se gbe ya fun la godun marun mo wa jade e mo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pese oke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa
3: oke ina de lo mo to nwa omo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o jade ko omo mi bi mo won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampers ti mo mu wa pe o po mo sa gun si iyalenu olorun meditation to se ni july yen ko se mi mo afigba to olorun ba mi fun lomo meta
3: ah e di de ki haleluya
4: haleluya
3: mama lawo mo pe pampers da won ko la ni po
2: pampers yen mo ronu ronu pe kini ma mu bayi fa won alakowe mi mo kan ti ma mo ja npe gbogbo olorun lo pampers ba ko pampers lori gba mi mo di si lai lombag mo sa wa sibi pe olorun o omo mi omi fe ku ka mo mi kan wa o ma lomo o ba mi fun lomo o de se o su ngan ma se to meditation to je
3: ni kula yen lenin pa se yen ko se meditation mi mo gbogbo eyi to n wo mo leyin pade yi oyun lo ku te ma ni